0: Awurade wi ase ne bibia te pam me. Awurade ase ne bibia te pam me. Owa ni mababo ni na. Na wa ni mi mababo ni bo ni na so. Owa ni so go go. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

Nyame nhyira mo papa. Nyame nam so a wo yɛ ma nam to fo. Nyame nhyira mo.

menye wadi ni ma bro wa bo mi ni mi fie fo wo ban praise merit samwa wadi na du bro bi aso ye na kedi da so nyira ni kwami ni jaji na na ka me tie abra na me da jem awu wa sha me kina so ma mi kwari da don kwani ho na ma bra bo ni na ji cha obi ti asese da na fisiri ama fu da bia da bia da bia di wuri ni awra dia ya ma mio mini mini mini mi re kan she ho sha ba ba ba se nya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so ma sabre yi ha me ko mi ti bi kopi mi ti bi skata mi ti bi pedi awra de mi ti me wa de so a ya dum ebre bi a jam wa nanka me man ko suku fesko fwe na sina tamua na kwete kwa ho se bye bye obi obetwa bi ase bye bye na me hwe nkra na na ko ru afi ni si na beta da bado e mame ni swa na me cha ni yakopo awa se se se ya zani ya potia no sa na mi nyometia wo wo na me ni papua me hwe hey.

Emre bi duye na oni frani bia na na nua frani o sa tin kwanche no stressa bia oni frani ni nua frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wa stressa dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no amaka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano atin kwa anche sa sresrade ya na bi si ayo no e bi su ka se eni wono na o jira di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sign ti se awade agi se ni frani na no se wo so agye bia aye nchechire ya I am a near Ada or Barbara Bosono, a radibus son of a badge of freedom. Hey!